0: nida ni pa ma pa ga ma nida ni pa ga ma re sa de re sa ta re re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he
1: nida ni pa ma pa ga ma
0: nida ni pa ma pa ga ma
1: nida ni pa ma pa ga ma
0: vasco di ga ma ru sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ta ker tin na ta ker tin na
1: ta tin tin na ta tin tin na ker